ni Jorge Nauz. Detail sa entrenamiento sa aming kalipan. At nakanaw anit. Anit ni Claudia, Celia, at Alicia. May halangchik ni siya. Tingkam chok rin ni Rabin o Fiso natin. Nakuanin siya kilal. Sa iskabana kay ni Sandalia sa Rio Vini. Ha?

0: autocar, autocar, kanuri autocar, akong kay palsyaan pele palchis, na kauman na rin ko pan, sakal, sakal, sakal. Turo ni Bena Sikaran, sa linim na tulipal, sa Lador de Lira, naruna ke hayali akpi, partikali lot chup siyam etalin, semaforo na jelire, ipan sa kata siyupepe, chengkendo ka chichuk sa kamputan. Aran sa siyak, likut siya na kehan kwan autocar, takal sa liros, limarute, arin ko pan sa liros, sakal, aran na runa ketaw, bisyaan ni pele palchis, Marelli Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, malakachal ka si Juli Retalil, aran kwan ni repuesto Josh Patmanak mekaniko. Anina kayin aran, kunak mekaniko akwi. Anta ka na sinaw siya na nil, di karuna rakli kumuhuk si Bele Valchis, u taran akwi. Naruna ka si Bukok sa 46, 48, 96, 52. Na kwan eroy benikin sa autocar, arin koman.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Gelebal, Cayipal, Arana, Kestina, Kescayi, Nijol, Licaesit, Limatad, Oximanrasla, Limatad, Religraduación, Nachelire, Limatad, Nachemanchiru, Junaxutuquis, Bisumera, Tin, Junaxichajón, Limatad, Relizumlac, Maoro, Manaplata, Arancuan, Arancuan, Cocanacuí, Arana, Kestina, Kescayi, Vieta, Limatan, Trofeo, Nachelire, Maresto, que de matkap balak lekaishit, balak toke le olre oro malak plata, arana keishkib, arana keishit lishkialalit, hukanak na keishkul, na keishbis, utnak na keishkashtasi, na keishbis kuchik, renak maga akhli chaak gilal. Arana keikahelak chalen lunes tok domingo, ut, na keikule li kaskiz in chichab in chabil. Barna tauman sa rochocheb lak chipulsham malak lak bomberos voluntarios arin koban, arani, na kwan ne heroi beninkil.
2: Utlat, ang oka kiskan, di ba, buta siya ban?
3: Ah, okwe, Sek Malim.
2: Sek Malim.
3: Ehe, hokan, sa shkabanak ta kog siye bli buta siya. Hercules, kutino saulio, re rio bilin. E bli halang halang, chichi buta siya. Tentonak ta tsehe. Botas Hercules, kutino saulio, re rio bilin. Chan chane bakwilin komun sa shkabanak in kanake shua. Kita kog siye bli buta siya, re rio bilin. E bli halang halang, chichi buta siya.

0: Medicina y el licenciado Edin Eduardo Caal, Sashkap Ojar, Satepchik hoy San Pedro Carchá, Chishkatli Iglesia Monte Hebrón, Pulpilecha Len lunes to sábado, Oaxaqui Onal Elato Jo Onalecu, Patson Sashkoklev, 33-23-24-10, Centro de Terapias Alternativas Re Railal.
1: Kutlat, ang oka kaiskan, de ba, bota siya ban?
2: Ah, okwe, Sir Balim.
1: Sir Balim.
2: Ehe, hokan, sa shkabanak, ta kok si ebli bota siya, Hercules kutinosaurio, re rio bilim, ebli halang halang, chichi bota siya, tentonak ta tsehe, botas Hercules kutinosaurio, re rio bilim, chan chane bakwilin komun, sa shkabanak, in kanake shua, kita kok si ebli bota siya, re rio bilim, ebli halang halang, chichi bota siya,

Victor, mit echt sei la schon. Mit Angela Karan Salirai, Hones la Atkat Kobi, Saina Ila Sewa, Jos, Manak Jos, Kebal, Misail Jod, Polar, Alex Pop. Okay, nan Jake, Kwa Victor, tak, eto hunakin bit, bit la, Samel. Nat ko ako na kang itchaan tapano sila ko Victor tapos ko na kang itch masawa in all na nakuwila ko atin rahla na ko bili ratin na kakwa kakohla in all tapano na kang kone sa chit at akres sa in all at akres sa ilis all in ko ka ko pero tukor at akres sa ilis all rah alex chokpop kanan jage ko Victor hana ini kanan jage sa lachot sa lincho la in pancho sa kin kina ko vida ke sana kan it la same at ko hana kan it ko Victor mano silal un silal hana ini jage ta is lincho mana kan ko na sa chik makat kin sumatin akso kanak chikan takyain jage ko Victor

At kadios at katyukwa. Nakanima ako, nakalokon niya ako. O nakatyoshi naklika igles vera pas Diyos es misyon. At kakwa Jesus. La at kakon chikakwa. Teng awo nakla oko la solumtak. Resh ulupangki litial chakwish sa istyo Amerika. Guatemala, rikin tiyoshing, utarapal. Chikak am tasakke rikinep lik. Lishesh pastesi shtu am chikam sik sak awa uche santok sa li igles. Teng awo shkap langil hun igles tiyok sa misyon chikun ilik. Tish beresili komunil o king sak shol chishkul balep chishkunil. Chikotsok rik inep chishkunil. Chisheni. Chisheni kirib sa shtu amil ekchi. Anak shtiab shkush propit. Anak chik otok kwi lani makwal akwa pekhiyom. Litashik chis sik balep, chis kul balep, linepa ulushe nahtok akwikin. At santil musik ek, chak etashak ek, kachushayil na lep. Resh ash balep ru lima usilal, likwal nashpo ru lishtyu amli kamakil tenamit. Chik ek tashak sakat yu am, litik kilal. Lichabilal li oslo ing ut li tuktukil usilal chiok reep chishkunile. At Dios li raok, ten aos raap ale, shkol bale bro li kana akhil choch, li tzul, li taqa, li nakasiqe. Renak anak tzaka li shmoyep ale, chishkunile li gwin, li ishk. Chishkunila yin nakatsama chakus, ashkawa ishtsama om li kaloklahna Santa Maria Rosario. Chokan tashak. Chokan eskoskits in, jirulikutana in. Viernes. Arkwi naklikakwa, makach in lish raum sakapin. Naknukosa kawin kwichik, nashk ekwichik likatyu am. Otrik ina in, sashkawa lirushtan nukok ulung sali. Sali honala in, arkwi nak. Nak oke jis kuat sepan lish kap raka liratin li kakwa Dios relikutan domingo li tiyo chichal chiku awanan chirulilok lakona lain kakaya kakwireta lish kap raka liratin li kakwa Dios lina li kwang sa shu li kawa San Pablo reyep lak Roma lina kataw sa li hun lahu chol os lahu O lahu toh belep shkak al o toh kap lahu shkak al. Liratin li Dios nashti chukho kain. Eshkwas kuitzin. Ninti ere la esh lima kwa esh ak Israel. Rikinak la enz akalish apostol. Eb lima kwa eb ak Israel. Nini maru lik angel. Mare anchalte chalk shkak al sholep. Likwech kik elil. Ut te kole kung kaksash niyang ka. Spanak. Spanak kwirik in. Nak kits ektanak eb lahudi. Kik amek kwichik sa usilal liruchich och span liyos. Matoka tachik liruki kip sa lipapal. Aan chan chanak skwak likike kwichik chityo eb likamenak. Anak li Dios ing a nach inak shol chirish lishti matan o lish lo lah bokom. Ho anak la es khunshil ing a kepa chak li Dios ut anak kwan kwan kesh chik sa rushtan. Shpan lish et maatin la khudi ho kanak kwi eba an. Anak kwan ing a she ok Chipapang sa shkawa lirustan ng kil eru. Apan tiyalre nak epaan na kwi to siya shtaw ustanal. Shpanak li Diyos kishtenep et maatin sa shbenep chishkunil. Renak tarustanaru chishkunil. Ratin li Diyos. Bantiyos re li Diyos. Konak li kawa San Pablo. Kunelik kwang sa shol lishmatan likik ekresh pan likakwa
Apalaning anak oslak chiste palbe yan nakaangkon listak likawa Jesus. Chandro nakaanak gwi enas ka angela hulah hulah lismatan. Kuanak li listo lumep chak likawa Jesus aan. Anep akwi chak lishben shben akwi chak likesh kut chak. Lishpok te singkil ulisk am alah kwitak liratin likawa Dios sa likatiyang anak kwan. Eblish aposto likakwa shesh kanap khun lilok lakna lep chokhe la oli kwan koza ruchi choch anak kwan. Usta anep makaeb chik apanan. Muku kamenak talish lishpok ta siyo mep chak apan jyo lichapil na lep. Lichabil esilali nagesk amtak chokhela o liralashk ako likagwa. Kwanak siya likawa San Pablo, eskwas gwitz enjan. Narak na siya aniliras ritz en anakwan la o likwing li isk chikok chining. Na siya kay anakwan, abanan, ninkere chan. La esh limakwa eshak Israel chan rikinak la ins akal apostol limakwa ak Israel chan. Likawa San Pablo nashje nak la ins akal apostol limakwa ak Israel chan. Spanak likawa San Pablo ink ask angelak chakrik inep litenamit Israel chumukurik inep litenamit akudi bityan. Apanan anichik anak kwan si panak kungsil eb chakli profeta si angelak chakwe jarik ina chaklak Israel utet lakudi. Apanan anak kwan tikin la o bejal kwanak li apostol si angelak chakrik ina liste na mitli kakwa Dios. Kwanashtye anak kwan ninimaru link angel chan. Narahanashtye na klikawa apostol. Di apostolaan hunelik shtye chak ink ask o shlak chishtye pal rik in lishk angel shpanak hun apostol hunelik shnimaru lishk angelik ebilre shpan likakwa ink akwishk o shlak shpanak kwitarakaan tsektanam ilchak makikwam ilchak kama shtye mare anchal te chalks kakal shole likwech kik elilcha. Abanan anakwan sakatyang kila o lak angel bejal. Chanru na kanimaru likagwa rikin likag angel rikin likamatan linasike likagwa rikin likapokmal. Manakatyet akal chi anchalil kachol ko la o lak angel o lak angeli hungung sa lisant iglesia. Chandro na kan sumelak angel anakwan marena ulak hunak limatan sa lahat yu am. Karunak tiye lahat ol. Usak chinimak ruling angel machangkat. Hapanan marikwa hunal na ulak hunak limatan sa lihat yu am. Karumakumpat na kasumelik angelain. Apanan kwan mare nakachesa likat ol na maring ating ruang spanong giltoh maki kwan. Apanan likawa San Pablo aning ka hingka kikos lak uting akwi kakwi tarak kish sumelish kangel churu likakwa hingka tarak spano. Apanan kunelik kwan sa ischo likakwa usta kwan kip lak kakal. Usta kwan kep lishik sa ilokre, apanan, kamakishte. Apanan, anyep lishkik el. Para anyep akwilak angel bejal. Ho anak kwan salika komunil bejal. Marikwa hunak, lish okchik angelak. Karutishte hunak. Matishkesh lo alak angelaan. Inka bejal, spanak. Marita okchi atinak chirish, marita okchi chalish kakalish chol, manak.
Marilika ko muna antok tikip lik angkelak bejal. Karo na siya kunak manasaw istol kunak rikin lak angkel na ako nang chik angkelak bejal. Karo na siya. Kapanan? Karo na kachela o mak na kuwa bikwi. Arko istaw chaklis na lepa anjan ko. Kapanan karo na oksalikat o na oklikakal? Kapanan? Karo chare sa shpenli na kakalin. Karo sa chare sa shpenli. Lina ok jis aktanan gil khunak lak angel. Hosh kapinak mare anchal atiak sali khunal la an mare jal nak chika khunilol nako nako utla sar chuch liko ba dios apanan nak aru nak apano makhunak lika chol makhunak lika lika na le apanan mare kwan khunak pe jal nak na okli kakas sa likat ol, na okli chi sa likat ol, apanan mato kole, kosh kapi, kama ashti li kawa San Pablo, mare anjal te chali, lish kakas chole li kwech kik elis chan. Ute kole, kung kaks sa istiang kepa anjan, abi, mokuchis kunile, ta te kole, abi jan, mare kung kaks kwi sa istiang kep. Apanan, relik chitya, lish kwa skwits inish, manakrik in, likat angel, Parsh kag ul li kamatan a ansas kubik li kahap. Aran so ok chak sa lish ni makwal kong kila li kawa Diyos panakrelik chityal nakaan takat akala li nako ok chak sa lish kutan sa keng li kagwa Jesus. Apanang arukwan sa kapena na kwan hunelik kanimaru li kag angel. Hunelik nak sa kachol parkwan li kag angel. Abanana mare kwa nakshkat uli kak angel. Mare nakshkatiki sa so ok tishpanong gil. Nuko rumrut abanan nakshchalik aru sakapin. Shchali dialek, mare shchali diakhel, mare shchali diakhilal. Abanan aru nakak ul. Nakakanap kip. Ik atik naksakach olish ni mankiruli kak angel ibar kwan di lish. Lish ekelish kak ul sa lish kubikaha. Anak kwan na alik angel bejan ispanak anie takali reka ebli apostol anie chikli reka anak kwan anie chikli padre anie chikli neke angelak chikwa anak kwan bejan ot anak kwan tok chalen salika komunil salika alepal rik enebli ministro rik enebli solontak rik enebli lahtzolol kukal rik ineb lah kuah panel lah bicanel rik in lah tulul ku biha rik ineb lah tulur elisantil musik eh utre elisum lag anak kuana tu senak cikruli lok lah angkat bejal apanan usrah la o cikahunilo likuan likak angkat kajalak kak eh kajalak kak eh jis bukti singgilis cabil esilal likaku ah Jesus kuanak li apostolain kishchalske kishnimarulish angel khunelik ustakwanahlik akrerulish chalseshchu anikwa San Pablo abanan enkash koshlak hokanak kwi nakshte shmanak kwi rikinna ketsaqtana kebla khudichan ke amek kichiksa usilas diruchi chotshpan di diosha delik chityan ustakwan likamakhelal ustakwan chishkhunelik arush qapanu chakbejan Apanan, parche shoshk am likakwa. Anakwan shoshk am jiksali usilal. Narah nashtya na kink ajik tosut eksa. Lishokwan kwi chak, mare shkapano chak kholik arulina kak bejal. Mare shkatak lakip, rik ish panung gil kho na kak chak. Naktok mag ao chak sali papal bejal. Apanan anakwan parche kwan kwa anakwan. Parche na koshk am likakwa. Anak kwa na kosh am chiksali usilal. Awit shpanak. Renak la wakwi bijal kanaw parto bep ut kanaw wakwi paring a bijal shpanak nashk ut chiku likakwa Diyos anak kwa shpanak shosh am sa usilal likakwa Diyos. Kwan kochik sa tuktukilal honarak likakwa Diyos. O kanak marikwa honak likapich tiyokochik am alchukere salikakun kapal. Uchirisha in tiyoko chikchishkots bal chikwisho pak chikchirish li loklak ati na in li tiyoko chishke pareta li salikonal a in.

Sa ito lahil chokres ka kumun barki jokes ka bingil chiruli honala na kwan. Yo coche kra bingil ipich ni kas pa chak kaili ka kumun. Dino ko era biaran sali halang halang chite na mi. Sayo chulihil chokresh, Maria Toharampur.